sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao, na wala hawakuyatubia matendo yao. Waovu wakienda kuwavamia watakatifu, ghafla giza nene litawafunika. Maana hawa